Mabala karna sa mamasa. Mabala karna sa mamasa. Mabala karna sa mamasa. Benyami kasa. Kesa de ko talaga pasa. Mabala si